ni nyamgovelo tsimbile kwa dunga ikandela vanano rumbu waku wadi bwese ndule ndule yo kwata ni mwanana nyamgovelo tsimbile kwa dunga ikandela vanana nyamgovelo yemkuwekelo wa mangelezi ni mapoto kese vaikarata makono wowe ni nakamani maro wangu anini futesi pango ni nakamani maro wangu idila nchapisi kwangu etsenzelekile chamanela chimbutu wowe ni nakamani maro wangu anini futesi pango ni nakamani maro